Amuna yeye, kuma, sama kusa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kusa.